0: mo dyan, TM na ta man talo. Na ta te. Tamam nga, dahlo panak una tang ne.
1: Oo, oh, jaja sa'yo ka.
2: Ne, hino pa mo lo gutun gula ani dire.
1: Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Emni nang te usun taganan. Behuli, apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jan ini.
1: No, gutun ya, ada po yung ini ni.
0: Ay, dyan ang kujam anak dohan ni. Iha kanan pa, alang tek kalong hiya tek nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tek tamam kanan de. Alang lale-lale ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ka do.
3: Bay, na ikon dun tang rangkong ni do. Lale-lale nan jama eh lo. Kalo nang lagi atang latam telo dahong kuat ni pa.
1: Karam.
0: De, am jam hiya na matang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa ja taman na amjam makui tim hok gula anan tutui ka kan da hore tu kure mohok gula anan
3: kale ka dui ko ni de manglala dui ka telong mih te bahi ko te ga kencing manis ke ha ketan na barare bara tamam.

0: nun kita lang yan tang ano ko ahado tugo taga.
1: Ayun na, ako ha, mulo din. Nagkakataga nun ito. Kado tate, mupo alam, ungay ka. Kan hao nan, amin ko lang tinapagkuy mo, ati kita, karangan ba? Wah, picnic ka daw pala hinan.
2: Kado, tagwa ka taga.
1: Anan to alam, ayun na pala, binusik ko niya, banyat to. Eh, kan ha, nilisan ba ke? Wala lo, wala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, palingkuy itong daka, blok malam. Hindi ko, kung blok malam, hagi ko te dungay.
2: Oh,
1: asul ako nung eh, siya hanyin lo.
3: Sa uka na lang, abang niya diyo naanan niya. Dino niya, nunik, nunik
1: niya. Paling ko itok lah. Nga na hati ilaw
2: siya ro rin.
1: Siya ro rin. Pagkira pasat, manulong ito alam ka.
2: Ayaw, malabulat eh.
1: Malam.
2: Si Halloween.
1: Kasi, batading na ka lo, te pili, macam ngapno guto nang ka. Kajaw rin, best eh. Was.
0: Kuridara ka lo, te lo isin.
1: Nabin, ngluan, tapi yung sita jam-jam. Teta o tapa kumain pa din ta main tan ko tus kun tusu na ta teba ne no le malam ti sayo pika no le ku sayo ku pitan ti atang kulu dua wat pedong ke ka jono na la mata nan
2: pa sa ki ka am tu yan ka mo kuda rado rin
1: sayo ka ni sa kita ngelubai di ti
4: tips pa an mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usutek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Sodakan duak, sodakan ku. Pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko rebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go ne. Kuni nga mo, manu mo siya ti ya. Kono kod, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu ti ya. Kaya ku guyu-guyu panu doi. Tonggon panu ko. No ko ga mata ti.
1: Bukan ni, aku siya to eh, mamagi siya to eh. Kada didingan ko ni ha. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari anoni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mula saya munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai coba aku kristen kau gigi pakai dogak berani leh. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada doh, ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mau tole mabuk. Bah.